0: yɛbɛtumi aboa wo expert iniciatica ɛwɔ ghana ha deɛ ɛyɛ 21st clinic yɛwɔ nkran yɛwɔ tɛma yɛwɔ kaasoa yɛwɔ kumase sunwane tachima ɛnkoransa takwatakorade yɛwɔ berekum gɔɔso ɛne wɔ boase deɛ ahia ne sɛ wobɛfa 21st clinic mpanimfoɔ nambasi na wo ne wɔmadi nkɔmmɔ na wɔatumi aboa wo yadeɛ biaa da wo so biara no fa kɔda wɔ 0540 311 another 311 0540 311 another 311. Now we need 21st clinic sciatica originator, 21st clinic sciatica pesetes, sciatica commandant and sciatica researchers ombetimi aboao na yade ahoduo bia ka sciatica ho ombetimi aboao na free wo so Lester Company Limited one of the yas toothpaste and the yas toothbrush at the buyer. O pesa was sent ya huadin. Na o sent me free. Na o sent etiminini echadia. And ya mesro. Bura supermarket biemu. Ya catch on se ope. Yas toothpaste and the yas toothbrush biato. Wo won kra ha na ope dodo na etu aton wa mesro fa number we na ne mpanimfo ni nkomo 02 050 16 19588 050 16 19588 wo kumase nso a omo number ni 050 13 90 338 na one Lester Company Limited mpanimfo di nkomo na na kwadwo Jesse Company Limited ay home of quality building materials adanse ho ne yamade ay na na obetumi abo apa there nails plywood building wires there iron rods roofing sheet adanse ho ne yamadodo ne nyina efi de ade sha ase kopem de ade bewie de na na betumi abo aw menya wona akosi da kan wuram ni bi da bi andra I chance on a radio your friend video obi ese ni area mu adan esisi wa uncompleted over 10-15 years ni nyina ne se tie ni consultation hunu se da na opesu osi no betimi esi ewie anase wonsi wie nana kojo jesse company limited ema free consultation any delivery o toni e madodo o toni e mebia ba bia wo se yan kran se yakumase na na timi di koja free of charge umpe we na apeden ensore ensore ankura ankura wo pesu wo sidan besira mo fre nana wo kumase ana se kran ya eye 02043550 02043550 nana kwadwo jesse company limited obebo apa rsyd novigi studios ebere na meduru suwe oya wedding oya engagement now pebe bi atwamfonia ani da ho eye clear misrao fo ani chire mu rsyd novigi studios aso eye na wontimi emwa oya filmmaker photographer creative director now pebe bi edu dwumedia eho ne amapa gudia eye rsyd novigi studios ebetimi aboa professionally eye premier destination for professional photography and film production eho so etre ba ye won kra ha ya malam abase office kokoko street from penimfo ne buku section ne du dwumedi nyina ho 0574-714-778 0374-814-778 exclusive interview, exclusive discussion on spiritual matters. Efa abrabo ho. Eja mo fa atena se. Eja mo fa atena se die na ze sunsum so atena se. Spirit atena se. Na ze sunsum atena se sa de a, die hinta. Die aya dia ma nipa. I want to ask you, aha, and a mango day. The discussion ni nyina de bro. Fre wo bia. You're streaming live on Facebook. I have some power. Sompa Accra 106.5 live. Mr. Ko na kohwe dwumadie ni bi. Ebi ana wutie me. Nya botre ne sua niema efri dwumadie a ye ba bedi. Eje mo fa me mo akwa ba.
1: Me je sua buru menu ya.
0: Bibi aboko.
1: Ah, ochedi yampo nyankopon adawroma. Yade bi anto ye. Ye ho den pa.
0: Football season mu ni ye wenti ase. Yako break kakra, but ye di beba tututum.
1: Yeah.
0: Eja, in fact, sani enene 3 days mekano wa Facebook for no se.
1: Yeah.
0: Ever since amishi yao.
1: Yeah.
0: Nimidiye kurao. Abu ame.
1: That's it.
0: I add it to the knowledge I already have. Mi ankasa mi yonipe biya mi ye open minded.
1: Yeah.
0: Mi tiye di obika. Na mafaa kame diye hon.
1: Yeah.
0: Ni metimi abo brani ye.
1: Di obi
0: ken ye papa.
1: Me da se.
0: Na mafaa. Na me di asemi diye ni mu.
1: Me da se.
0: Na me deko.
1: Yo.
0: Eja ye sa siye ya kan se mbebri.
1: Ano kwa sempa.
0: Se me shemi no ti imu niye. Oka ya misu ya. Adisu ya misu ya ya. Osi abrabo eye 30-70.
1: 70, yeah.
0: 30 eye physical.
1: Sanity.
0: Yeah. Ena 70 no eye spiritual. Na oka se within the 30 no eniyama bebrewum.
1: Nukwasem.
0: Niyama eye papa.
1: Yeah.
0: Ena eye bone.
1: Nukwasem.
0: Na suwo nipa ebetimye di 30 ni suwa. Achise 70 no wakova ni nina.
1: Sanity.
0: Na obobo niyeme biso. Na ebi ana etiefua etie yenu wante ase ana omu nim. Na yewi a ene de tumi ne de suma oma oba ye no. Na odi eno nso e de amaye ne ya sore so.
1: Okay.
0: O kan se awade betimi ha within the 30.
1: Yeah.
0: Awade betimi abo awo.
1: Eno kwasem.
0: Baabi a yetete wo ne baabi a ye wo. Nipa a woje wawo.
1: Yeah.
0: Ebetimi abo awo ana so betimi ha wo.
1: Yes.
0: Onam fofo ebetimi aboa obetimi aha within the 30 o kan try baby a wo free aduane a wo di insu a wo nom ne ne eko mu ene doctor ene baby a wo da so ye bad 30 no within the 30 no the positives
1: yeah
0: e wom o si awade wom ye die wom enkoso wom apomodi wom awade wom car to wom efie to wom ne nyina awo wom kese e dɔso. And now within the 30 no o can negatives o say yade wom barrenness acidic poverty ohia witchcraft attack ni nyina wom spiritual marriage backwardness say obi wo o say me ye adwuma mfasode e beba na bibi asi o kan ye say ewom failure disappointment shame disgrace unachievement stagnation bad luck promise and fail, begging and borrowing, untimely debt, struggle without resource. Ninyi na ano.
1: Ewum.
0: Ewum.
1: Inukwa sempa.
0: Eja, ekwa beso.
1: Yeah.
0: Eni yebe fa, yebe disa, niyema, wabubosu, ninyi na, spiritually.
1: Yo, minu ya, meda wase, na machi ya metiyo fo, na mada uchwedi ya mpo nyanko po onto trubunzu wase. Miwia, mena nanu msusu wa muta mechi, abreni ya brebi asu, meda wa msusu ase. Na ekwan ye befa so ye bebo ho ban ana se ye bedi eno so de eno kwasem se edoso na nka ye ntimi nwie na emom mate ye fo kura so te este se nka bosum we nyina na ye ko na enso enam boro na se be eno so ka bada bo ho wiase ne gie ni bi ka ho eno na betwentwa mu kakra enti enei misusu se kakra me de be mate ye fo no ye de be so ha na chese bosu mi yedi abai wye yeno no. Na sene bai yomu subiti miyatu wa suno ma yen ama
0: agudie
1: agudie no boro
0: wendi akon
1: yes yomu suwa timi eti ebi na yomu suwa timi apibi enti mebubo bisumi nti minyye
0: okay.
1: Nemo mkakra meke kano diyo wa suno ntie diya hon humana kasa chere asafo diya mibe kenyi mipacho mibifie nsembia gu kapu bimu na kapu no fuwani fye kapu ni mu ne hwemu yiye ne tase ye beboa wo uwia safo oni hwe kapo na chi ne hunu se asem na agamo fa kan no sa na tie ana se enye sa na tie sa na mede mabarabo no etie sa nse se nipa bi oni utie nipa bi na se nipa bi ka asem bi a chire ona utie no one sider aya na kwambi su no me hunu se emwa ne se ntina ye nuanu mu bi mango de wo ye prophet ntimi kasa aya na asɛ mehwɛ mechi hwɛ manim kakra sɛ nsɛ ana me mpɛ sɛ me kan sɛ mamana tia mu bebre nanso nyɛ kasa na me kan mana tia mu anya mu nyina na mote saa
0: oh yeah
1: aha ebi ti saa ebi nti saa sɛ baaburu ba ye na ye so baaburu mu ne ye so mu yie no ne ye de ye ne nyina si baaburu mu ne ye fa papa nko e wo baaburu mu ne tu ana mo no na enne ye ebinom ahunu sɛ sɛ nyɛ baaburu no krata no nkyrɔ de no nko ana ye de bɔbra ebi de ɔmo ho ato baaburu no so ama ne me ne wo kasɛ no baaburu no nko ama ne de hia enti sɛ mensɛm a mebɛkan wo de wani to so te sɛ baaburu no nko a ebia na amwao ebia na wankasa kora so ayɛ sunsum wo fie tie ne ye pa ɛyɛ ne ma mi no ida sɛ amwao ana sɛ wankasa so bɛyɛ sunsum ɛwɔ wo fie
0: okay
1: no ahunu sɛ sɛ wiase sunsum no ɛne wo wiase na abrabɔ no ɛne wo enti mpaatwo me kasa no tase no nyansa mu paa tase no saa ma me de mɛtumi aka kakra ne sɛ anwensɛm nnipa na ɛyɛ anwensɛm yɛwɔ berɛ a yɛde yɛ anwensɛm ɛwɔ hɔ na yɛka anwensɛm wɔ ne berɛ so a ayɛ ana ɛɛdɛ paa na mmom sɛ anwensɛm yɛka ne berɛ a ɛnyɛ berɛ a wɔ sɛ yɛka anwensɛm no a ɔnsɛ ayɛ ana nyɛ dɛ ɛnti na mese nsɛm wei fa na fa ne yie abɛbuo bia wɔ berɛ pɔteɛde bu bɛ no asɛm bi wɔ hɔ na wobu bɛ na sɛ bɛ no yɛ bɛ wo bɛtɛ ne asɛm no mfa a na abɛ no akɔyɛ gyangyan mfandefoɔ se ana akɔyɛ hunu na mmom sɛ ne asɛm no kɔ a na kyerɛ sɛ ɛda no akwa mu pɛpɛɛpɛ enti mese me nsɛm yi hwɛ sɛneɛ wobɛsi afa no na ɛfa no sɛneɛ wopɛ no me nua baabi a mepɛ sɛ nnɛ yɛfa kakra yɛ abrabom spiritual awareness
0: okay
1: spiritual awareness ma w'ani nna hɔ ɛwɔ sunsum mu na hunu sunsum mu akwan sɛneɛ wobɛsi adandan wo ho ɛne sɛneɛ wobɛsi afam ɛwɔ wo wiase asetena mu na ɛno mpo 70% no ɛno hyɛm bi na sɛ wotumi hunu saa a ɛbɛtumi aboa mentumi nka ne nyinaa mɛka biribi kakra ɛde afa ho na woahunu sɛ afei yɛsi kwan no so mangode wadaworoma bɔɔla ɛyɛ sumna nnipa nhyɛ da nnim deɛ bɔɔla no ɛsitiɛ ɔmo nnim mfasodeɛ ɛwɔ bɔɔla so ɛna ɔmo nnim awodie a ɛwɔ bɔɔla so ɛno yɛ baako nkwantanan ɔmo nnim nsunsuanso ɛwɔ nkwantanan so wɔ sunsum mu ɛna ɔmo nnim nkwantanan ɛyɛ papa ɛwɔ so ɛwɔ sunsum mu kwanta mmiɛnsa saa na ɛteɛ tree junction obi nnim sunsum afadeɛ papa obɛtumi afa afiri nkwanta mmiɛnsa so ɛna wɔnnim sunsum afadeɛ bɔne a ɛno so obɛtumi afa no nkwanta mmiɛnsa so yɛnhwɛ yɛnkasa yɛdwareɛ a yɛdwareɛ yi ɛyɛ washroom baabi a mebobɔ nyinaa yɛ ahohom atena bia wo aha na mahyɛda a mebobɔ no maako maako saa no yɛnkasa yɛdwaeɛ a ɛyɛ washroom a yɛblofilize na yɛfrɛ no washroom no yɛnnim ahohom a ɔmo te hɔ sɛbi kafrakyɛ pira wo mbɛtumi apira yɛi ɛne mmoa wo mbɛtumi de aboa yɛi na mɛfa afiri ɛyɛ washroom na mama nkɔɔfoɔ atiefoɔ madɔfoɔ me papa no me maame no meyerenom atie na ɔmo de biribi ahyɛ nso anaa ɔmo de chalk bi bidie bi asensan dan ho wowɔ twerɛdua bi a ɛyɛ pɛn a fa sensan buku mu na hyɛ saa nsɛm yi a meka yi nso na ebia ɛna a wotumi ne ɛwɔ so mpɛ sɛ wotumi fa ne saa na wodi so a ebi kura ne wankɔ sɔfo bi hɔ ɛsɛ wokɔ akɔpɛ mmoa ebi mpo a ne wankɔ malam bi hɔ ɛsɛ wokɔ pɛ mmoa ebi mpo a ne wamma mi magya mofa hɔ ɛsɛ woba abɛpɛ mmoa sansɛ sunsum a odi ɛyɛ yɛso anaa ɛdi yɛkyi prayɛ no dodoɔ no aso gyina adwareɛ bia mangode wonim sɛ yɛyɛ nneɛma bi wɔ adwareɛ bia a nka ɛnni kwan sɛ nnipa yɛyɛ ɛno ne awareness na mepɛ sɛ woyɛ aware no nneɛma bebree wɔ nipa abrabɔ mu a ɛni kɔ asɛ nka yɛyɛ ebi ne adwaeɛ de ameka yi sɛ yɛayɛ kora hyehyɛ yɛ dan mu woyɛ dan no wamfa batao so anhyɛm anaasɛ washroom anhyɛm a na sɛ dan no wahwɛ kora nnipa kora mɛtenam ɛnimu ɛyɛ sɛ yɛayɛ ne saa because anadwo woyɛ mo ka wɔ a nyɛ afei na wokɔsi abɔnten bia na woyɛ hufoɔ tie me na ɛno so bɛtumi adi wawu wonim sɛ kɔsi buroni kurom wɔyɛ adeɛ a sɛbe yɛtwitwere yɛse gu mu soronko
0: yes
1: wɔyɛ adeɛ a yɛtena so ɛyɛ yɛ ho yie ɛgya yɛ nan soronko ɛna wɔyɛɛ baabi a yɛgyina ɛdware soronko kɔsɛ buroni se ye kan ko fo mu di ahonhoma chi abrofo ka ho papa papa papa pa.
0: Ye ntimi yi omu mfiri
1: da bidda
0: nti enko fo ka se na abrofo no kra omu nya honhom samsa
1: enya
0: no kra
1: e nya no kra ukwa buroni kuro mu a onko asore dem enko di 2 hours wo ho wa che kra ye 1 hour wa che aye don hwire baako wa wie wa tie ni nkyere kyere wa wie osore akọ akwa ye de o ya akwa ye juma pesika gono botom
0: okay
1: what you see into omo no spirituality no omo tiase na ase omo tinti eno mo ye asade no ewo mu kurom ena ye yetimi asua kopa ba ye kurom eyo because ade no akọ no jina mu kure ejutu osia o se eni kankama obetutu no se gude mbe nsuo na kofa akire na ko ba bi na ekwan atetiru na priaye no na ye nana no de no mu nim ti abre ni abre bia no mo kwan mo fa so motimi de boa yen ebo eho ban o se enka ne tete adwaye cha na meka no because na nya bata o se na ye blofly na ye ka na adwaye
0: adwaye
1: me pa cho so bi ye adwaye a no de enkra ne dua
0: yes enkra ne dua
1: am fante for friend aburutoto
0: yeah
1: na o de age ho
0: yes
1: no de abo
0: yes
1: e de agu inside
0: yes
1: na o jinam adware
0: kire
1: se enkra no dua no wadi age ade no ho no enkra no dua kuta word protection bia enipa nim ye ntimi nkyremu ha but ye nkasa mfa washroom no ho na e protect wo mo be ne ye yi sa ne me nyina afri ho na abeka de ye atoso ties no entitie mi en mesirawo hweye na wan kwan kwotintesu amfa ngu aye wc na ko toilet gumu no
0: really
1: tie mi pa me pa cho sa se me ka na maye serious san se nipa bebre beba wo nche na wo hwe de di o machi ni de di o mawu no na efiri ho nti adenti na wanka se wo dwaye washroom
0: ebe pra problem aba
1: ko fa problem de abre wo
0: really eja wo fa nya abotere nya abotere midan na me messi na mayame wc
1: yes
0: very neat
1: yes
0: ashem me sink
1: yes.
0: Bebia me hohoro me nsa twetwe me sink
1: yes
0: na e bia me wura fi me ho na makotintesu egu baabiya me jame na
1: o
0: se eden
1: me se eya wudie e dinipa e dinipa tusumu e dinipa to amaniye mu wonu me se nyankopon bo onipa no de ode ma nipa aye ne sikan eye ne katrema
0: yes
1: nipa katrema eye oja enti mpa cho saliva na firi mu na sabika fracha ode ko to baabiya waja wonan e wona ode ko to sa no wanka sa wakumu sekan no
0: wow
1: o sekan na ya ukatrema no wakuno enti oni obi di nkomo oni obi kasa wo pe bibia firi obi oni ne kasa nkomo oni ni di no onte otie bente nkona sum oni obi pesa mo ye transaction e ye adjuma wo pe adjuma bi afiri no ho me pa cho nanka wo adjuma ho tepa but oni ne ko di nkomo wi ene ne ji senye sabika fracha nka adjuma no nsa no adjuma sitie sanse aye pictures bi ode kire kire no aye ne fe nanso wa no kasa wo ne ne beka no antonasum
0: eh
1: antonasum o
0: midnight
1: enti ufri wa koye no
0: eh ho
1: ana ne wura fi wo tie ne ye pa eno ye baako de etosum ye nu baabiye ye gina dwaye edware no ye ntentaso ntu ho ye ntuchi ye simpu ahuro no mfa nguho eno ye mie no no mesrawo washroom se wura ho a kamesra wo se fa wo na bankum
0: ei
1: edikan
0: eja mo va
1: tie mie pa uura washroom na nya bie dan se kekra fa wo na bankum to ba ko fa si washroom no first
0: edi ntia
1: me pa cho on se ewiase ya tie de ade a enye ade a edi man bankum anani fa
0: okay
1: se me di sabe sabe me ko washroom na me ko siesie me ho a me
0: fa
1: ni fada me di bankum ne beye enti me di bankum ne bebago ama bad negative energy bi wo ho a me eno mo ma di ka peke
0: okay
1: an sana me di nifa no ayenta san se me mfa nifa ne nko ema eno no enko to bad energy ni mu na ko basade a bankum na sei nifa na sei nipa ma bra bo wo heva enti me matio fo at se ye mfa ye nan nifa e enta washroom first se gate da no se gate nda no mfa wo nan nifa eni kan enta washroom sene so mame tie me se wo wie wo dware wie na se o ba
0: okay
1: na se o pese o be wura wo dan mu a me sere wo e ho no so so mfa bankum ni kan mfa enta wo dan mu ho
2: wodi benkum ne di kan ko wura inside oh ba fanifa edi kan nani kan me wura wo dem ansa na benkum no abeto aso anya sa me pa chow no me awura ho mi nem se ne mesi aka ne nyina afa ma menka no me ni awura ho no ko a eka
3: ehia
2: ade papa bia ni wa wo hwehwe ne wabrabo ma ebeye yie obi wo hompa saade obenku a ama woni nejire anigye ani omo ntem woni ne mantem anigye ani ho nempo akowie na busua na akowie ne man temie pa mesre metoto yanuanu masofo bi yanuanu madunsifo bi de amekan omunim ebi wo hososo ade amekan nyaade omunim ho akwan enti nyame ya na dom obi asore ne kaseye pa wo na niema ye pa wo nanso wa hu sa niema wenti entutuye wenti no me pa cho sesa asore na collapse wo
3: eja mo fa mentwawa no in my former place won papa bi o ye o taba ha ye friend ne jana
2: yo
3: oba station ho bit my tio oba station wa ye be interview no na before oba tenase no ode ade ne kuta ne bo akunwa no so
2: yo
3: enti nipa na oba interview no ne bisa ne se nana na de ntina oba tenase no wan tenase prekope na mbom ode ade ne bo
2: akunwa
3: no so ansa no se akunwa wei eye dodo akunwa
2: me da se
3: enti obi betimi abetena so na waja honhum bi aka akunwa no so
2: sa pepepe
3: enti se wonnim na obetena so a tumi no nsunsunsa so bone
2: e betimi afa
3: betimi akawo
2: emra wonnim
3: surprise
2: emra wonnim na kade ye so wonnim na kade ye dia obeboa wo na wonnim na kade ye dia ade bia ye benkum ne nipa amwa wa ye dai ipira wo
3: enti adwae no ukoshe ho a wodo na benkum ne bewura ho
2: ebedi kan yes
3: na se upia
2: fauna nifa
3: na ukowura wo demo a
2: yes
3: wo do na nifa
2: apie first ansara de benkum na ba
3: eni se wanye san totuye we
2: me pacho
3: ana wonni san nimdie we ya
2: e
3: den ne betimi esi
2: mpacho wo hia adwuma hie abrabo ne bekofom udwedie bekofom adie bia wo beye na owiase abraba we no na nka koso wase koso 100% but now no bon se atia ba bedu be 30 obi de kura ba zero
3: apart from se wo tintesio ne na akumu ketremasodwa
2: yes
3: ana wonu obi kasa nipa no enter
2: wonte no yes
3: apart from eno no
2: yes ana mon keke no o foto no obankum ni wonifa no
3: so life
2: enso betima yo sa
3: life is directional in nature
2: that's it aya brabon tutue ni binu no sunsun masem ni bini sunsun ni bina machira of mremre sa no enti sa wonimu a webedi wachi sa wonkwa na nyina o ma me nka ho papa nka ho abrewa ne nka ho if you too meaning ka ho adonko a betimi ase wo
3: wow
2: ti ni pani na ho ana mesre wa ka akira wo se odrun kwanta me ensa so
3: a me ba me nko
2: me da se
3: this issue awa ka ho adwae se ye twetwe ese ne ade ya tentosu egu toilet basin
2: mu ya
3: enye basin ya horo ye ensa no toilet basin no
2: yes
3: oni pe bia ana sa ade we betime nyansu nsanso wono so ana
2: me da se nipa bia
3: nipa bia
2: e betime nyansu nsanso wono so
3: em found nipa wo ye
2: nipa wo ye se wo ye bibi dia de onim no se wo ye bibi no ongu sa de kro no hu fin
3: okay
2: temie pa me magam fa minim se sa de no betime asa minima bia me koyempo
3: koyempo
2: e na asa minima bi
3: ba se
2: wo nemo se minim na me koya
3: e be ha
2: tumi bi akuta me bia no e be decrease no
3: oh okay
2: what you say okay. About bless her to me na se
3: okay
2: just say wo sa ye bibi foforo
3: okay
2: just say wo sa dane wo
3: okay
2: ansa no wa sa be gina benane
3: eni e you see wo say bet my tender me can say asofo no bebere preaching amankofo bebere bre
2: pa tina me sha se babu no
3: this thing no obi be catch say enye scripture
2: yeah eni babu no mu
3: e ya brabon totoye
2: yo
3: so wa ehunu a ebedi wawu enfa Kristo ho
2: anya nsam nyina na wo baabru mo baabru na da wo nya nsam nyina na wo mo
3: Jesus
2: wenfa Kristo ho wenfa nyankopon ho wati ase e na wenfa se certain mi na ekogira baabi dia ye wo
3: eye wiase
2: eye wiase ntoto ye ene hunhun ne mu niema oma wani da wo ho wo we hu keka wa bra bo no ebe boa wo na se afa wa wie dia me pa cho e firi na akwa tu hu anamon na ye hu firi hu ansa san se sekan akumu a ye se wo se wie na ba ye nam wie a na afa wa hwe se won san fa nya saade ni bio nya saade ada bia no de ba bobobuom ama enimu asa ya mo akose da bia de ba bobobuom ama enimu asa ya mo akwakose na emum so pesa no ye nam na ye nam ye dia ka de me kan so wo yi hu firi mu wie a ensan koye bio ti da bia no sekan na ya wo ta kirema no e yo ja e ye sekan no fanu ka wo domi edome wo shire shira
3: wo adwa ye he fa na se wo tintesu
2: me pa cho ye de wo pesti gum no on said ya yabodan ne ho no ano na wose wo pesti gum ho na wose wo tintesu gu
3: nemu manya baabi a ogina dware ana baabi a ogya wo na
2: baabi buroni nkuro mu kura no hwene so ade bi wo ha entina me se nsema me kan me se me ka wi a na wose ahwe cup no ho kakra we mi ni gu cup no mo sa ahwe cup no ho kakra hwe buroni nkuro mu kwa ho a ye tintesu nto fam kura wo nipa ni kuta tissue se saliva ba na nima no wa di tissue na fa no amo amo enti ni ntese okura wu hu wow tebiye pa enti ka wo so betimi aye sa wa hankeye na emum nyi obi a na betimi atoti shu no enti mpa atwa ade na wo pesti gum no koti ntese ogu ho na betumi mpa ntese obo oni ma fa nsuo fra kanye ntese obi wo wati ase ye hu se ntese ana ye hu se ye nsuo nti wadane no wadalutu no enti ka wo kwase ntese obo na de nsuo kakra fra san wo pu agu sink ni mu simple wana wo kro no
3: enya ahonidie nti na wo ka
2: menua wo ba ahonidie mu ewom na emum eba ne spiritual side a emfa ahonidie ho na sanka ahonidie dia sanka honhun bia ngotena bola so what you say say ahonidie nkoa dia ka honhun bia no betena bola so
3: life is fully directional
2: direction nti ni pension nso na omo mani na ho na emwo omo na ekoba ne sey ya na me pesa me kama wote ase ye se ansa na nka ba hunu we nyina akra ne nipa wose nka wani bi o awose weni
3: na hunu ba bi eni kwa se oye ne ema
2: bi yes anya aso fun kwa na wose nkomani bi o anya dunsifo nkwa na wose nkomani bi o
3: ese onipa bia
2: me pa cho na se se no baabro na kire kire ya me ahunu se se wani bi pe se unkwa asore dia na oyeba ifuo sa na yede to so na se okwa asore dia na oyo difuo ohuna dia pa na mum se unkwa asore dia me pa cho baye na na yede ba ma de odi age baye ne tum emra wani ehunu akirikiri nipa bia wose unhuna dia because menua na ma ye na mu yo ho no kwasem ne nyame ni mu se unta ne me nante ntua na mum fa afa mu nche nka ana odi wani ebi so ameke ne bi adaache wo behye wo ba huru zie namba bi wo ho a ba bi wo ho na menam fomo wo medura ada se megina kakra te se de meye bibi menya hye me pese de wo twam ni twam owi a makomba bi ene wo ho ana se betimi na bonsa ho a menne bebonsa ho ana se bibi wo kwani mu a medoje ade kro kakra ansa na memuvu a memuvu
3: unse me yodi fo ba
2: mirase
3: me papa me papa nante ye cheye yetimi kwa no wagina ogina osibegina machi me yebetimi gina obese 30 minutes
2: ni
3: da so gina fa
2: ye
3: ntu anamon
2: oh guide wo
3: enti ye kwa na bisa papa ade enti na ogina ye na ye gina ye osina nkofo obi etwam no mo do so do
2: yes
3: enti ye se ogina no mo mutwam ansa na
2: yes
3: wako
2: obu ube wo kofo obeya
3: yeah wanka
2: yes wanka obi wo sukura wanka nche so bi twem oh na me twem ad me wura fia de bi na na me kai kai wo ho wadi mpanifo de na adwene wo de ba bi ti ukakra sa na te ye timi duro ba bi ne ahwie nsu agu nya nsu o e ba timi duro ba bi ne ahwie nsu agu ho enti ana omo omuta wo sabi kafra che bibi kakra wo mso mo wo afidie etim no ka atim no sometimes how bi wo ho a ento omo because I didn't know what's your femuno.
3: Or the car na
2: fem. Car no na femu. Koba no na femu ni nan ansim.
3: Eya mo famin twa no.
2: Me da se.
3: You are right 100%.
2: Yo.
3: Me. Senya me car ni se. mase ye sunsun
4: medase
3: me firi sunsun fie
4: medase
3: na asemwo ya wo kan me nana mmiri bi me kosra me nana na okachem se yawo sa wo du baabi na obi ato ensu a yede ahoro neema
4: yes
3: yede anu aduane
4: ntiam
3: mami ntiam
4: yes
3: senka me pekra me nsa machim firi sa akwan na so
4: simple me pa chona na kan achira na mejina ho
3: dabi
4: aya asem wo sunsun maja mo faminim na wo nana ye sunsun ni nti onim na okachere ne ne mede ato wo de ne so nti atiefo nti no mo fa nya adwuma
3: wo betimi agba ensuo ensuo na ye hwie gu fom no
4: ka betimi atiema na betimi agba atra wo na nso enye ne sa and na me catch
3: wo se betimi do how abrewa abrewa na wo bo no
4: I bet you nti mi sire wo senka wo ani ana odi hunu ne feseka nka ba bua wo pao bet e bi enye ni nyina on se ye wo nsuo na ye wo nsuo obu wo so na ye nsuo keke ana ma ba hwie go ti mi kan obi ko doje nsuo kroje no a e bi a ye hwie go no what you say na besi da wa hu se we ye nsuo kroje ana we ye nsuo a ye de trap wo ni bia e besi de no hu ti wa se nkani pa bi enye ni wa asase so nanso ana hu jumadie no ehu asam ka na edin enti ni sent mekanfo ama adifo adifo ni bi hu ade pa benyo munyina mekanfo ama asofo asofo ni bi hu ade pa benyo munyina mekanfo ama omo omo yeshishemu omo da doma no asa mesira omo senko bia mpani asore demo no enye sabia kristofo nko ane wo hu.
3: You see, Jesus Christ wasn't operating without the spirit because ni adwuma na wo ye no enye honam adwuma
4: dabi enye Christopher nkwa na wo sai Christopher de nka sasofo beda ka Christopher nkwa mre bi mo ba eya boni yafo na aba ho ombo mukuta honhum boni no mso mo ba be yi honhum ni bi afri ho obi kura so ba ho for challenges oba ho purpose for challenges obetra obi wo ho obi aba ho de obi be hwe ho keke obi wo ho a wo ye nyame nipa obi aba ho ye sebe sebe bibi fufuro o de wo nyame nipa no opase wo de obebe to fom e betima ye bema betima ye oba bema bi ye nyame nipa oba bi be ko ho de na ko hwe fom simple oba bi ye nyame nipa bema bi betima ko ho de na ko hwe o simple
3: ba se wo wo sa spiritual awareness
4: no oba wo be hu no
3: se nipa so mesi eno be ntube be hu senia oba ye wo ne
4: ya yes obe prawo wo ma wo nchen keke wi ase sudifo ni bi no no wadi amane ne hawo ne de brew obi odi hawo ni amane ye so brew so obagi na wa atu a ende ese wa na ebom sa wonyi na wa atu na bema woni ada ho a nka ye tetidu ani sofo me se obi a woda doma no bia no pani na wanya bi di aboa wo ho na wanya bi di aboa wo nchirima ana se omom wo wo na ase no na se woni ani na ye nyina ye ti sumu de a mesrew mesira onani bebukura ye hunu o ye mie no nyina ni afra na hwa ne beso pomani mwa miako menua mesira wo ye obi a wo beso pomam na waso ni furafo pomam na oni omatu anamo na ba ma ni furani ni kura ni age na mpo ono so kura ni aba aba bete pani
3: papa bi wo gana ha ofri mi kurum me mpese me bo na dwuma a oyɛ no so because me bo dwuma no pe obi a
4: me hu no
3: papa e baby e factory ewo ye kurom ho baby obeto asase kakraka na obeto asase no in fact o hye adwuma na se a na adwuma ne koso eduru baby na o hawa asase e ba na o hawo ne ba ye no ana kurom wo komfo ebeka se asase na baby a wasi company ne eye nkofo tena bia wa anya amane bi a mamre bi a mpam wo amfiri ho
4: amanfo
3: wo besi me no kase enei company ne wo kurom wa anya adwuma
4: anya adwuma besi ra ya adwuma da bia na ye masema meta aka de tu matiefofo ese efie bia awura wom kuro bia awura wom edan na wo ko han kura kwatram singin wurum no ewo wura unnim de efie wura de si dan no uni mtumi kuro di si dai no
3: wow
4: wanya sika kakra wanya singin wurumu uko han flat apartment uko akoje fine eye Dia na wo ye ye.
5: Ansa
4: na wo kwotena ho. Na wo ani na wo di hunu bibi. Wo nie ni ntwa hu so na wo nie ni so no. Wa anko obi ohunu adia bia ma na amwa wo. Edan no efe. Paint ni ye kama. Abrosan ne wa. Tawse wo ho ye nice. Washroom ye kama. Eno pe ne yete ye. Be tumi a wote wo de ye mpe na kira kwan hwe. Na mpa acho. Dabi wo so so obekwa kwotena mu no. No obi akwotena mu afirim.
5: Okay.
4: Nipa na okwatena mu unim de na waye unim de na waye me ma jambo fa se mete dan mu I'm telling you na se me firim na se wo ba betena mu na unni bibi a obetimi aye wo ho na me so me ko no
5: abeti wo so
4: me kura me freedom wo abufu wo so e bia me ko no anya de ya ye sesa ne ma bo ye bokura akoro bi firi to ho
5: sure
4: what you say na ba ko bi afira to wo me hu she wo dem wo sansa dem fa me wo ba me dem wo mfo wani hu bibi se bibi si wo to mi amede ye adwuma nyina frim frama me fra mo no ma ba o mo ye adwuma wi no mo ko me kanya me so no kore what you say enti wo so wa ba betena ho e bia na to mi ni me sa me ko no ko hwe me nchi ahwe se hot sen o ba ya wo na wo ho na wo so so wo ba ye no e bia wo kasa da form boko te se agya mo fa e bia ba kukoduro kakra no e wo ho kakra te se agya mo fa na bia ono so pewadamfo no pese wo obeu na obebe wo no na hu ntimi nya na pede ene na sede hu ntimi nkro kro no a obe ha wo
5: e ntina se yakon ha ha dama ye de o ha obre
4: me pa cho ane entinka wo kotena de animu a e wo se wo ye mu adwuma se se yaka ka ka ma nkofo bebira ka ama ye hunu se sabe kafra che na ntwi agya nan kra Nanchia janine.
5: Ugo afakwa yeye demu.
4: Emfankwa yeho just like that. Yan ma enitiem ra ho kakra. Emfankwa srasra ho.
5: Ba eno so ye adwuma.
4: Aye adwuma. Ano de we ye consulting free. What you say? Na imum ya kan social media say e kan ho. Okwa TikTok na abo agya mofa wana. E wo TikTok segi ba ho na. Ba ka bebere agu ho. Agya mofa wan. What you say? Nipa bebere so aka bi. E wo ho. Fa mix paint nu a. What they call painted them on?
5: Kakrabi
4: na fa painted them on. Inti amu obi anhu se bibi mpo wo ho.
5: Na ne se ho ho ne be free wo.
4: Yes, obeko. What as obeko? And na se obetime nya de adraya. Fa gu ade so mefe, mefe.
5: Mhm.
4: Eso na se. Na mpru dem ho. To me ne be free ho.
5: Ey.
4: What as ye? Eno no, anya ntokwa na wo ne ko ye
5: o. Ya ji Kristo di o.
4: Amu dem ji Kristo di. Yesu ya jinidi. Yesu ya nimise Kristo bai.
5: Me Kristo ni.
4: Yes.
5: Me se mako jina ho. Ewurade mabeha adan. To me bi e wom firi ho. Yesu Kristo betenem.
4: Betenem. Awura ho se me wom ni se. Wa ko jina ho na de oso ji Kristo di na o invite Yesu no. Yesu o ba beto dem ho na uhu no. Ansa na o ji atuma ansa na akwotena ho. Dem bese mi bisa no no. Na Yesu na ofre no waje wo so.
5: When siki Jesus na ansa na akotena ho. Wo kotena wi ansa na
4: abisi. Dabi ofa wo de wakoduru ompo. Wo nya nkotena ho. Wo frɛ Yesu no sɛ Yesu mra. Wo sɛ ansa wo no na wo dan no. Nipa bɛ na nim sɛ Yesu agye na tum. Nipa bɛ na nim. Ba jamo fa me kama asɛm sɛ obi wo wa Yesu ni no. Wa kɔ aso de firi ne mɔfra sɛ bɛpem sɛ amre Yesu ni no. Enti me sira wo. Wo de Yesu no de menka sɛ yiwachi wani firi ne so. Menka sa na mom sa adi kakra we no ensi woni Yesu ho kwan ye mame na se wonti menye ade a kɔ na kɔfa wo hawo na hawo ne ba na ode akɔto Yesu so na ode kɔto Yesu so na Yesu aka cho se me ba a me di tra so a wadwene dam nyansa dam nipa ka bi well yes umfa bi nya adwuma ane ye tena se kakra na me so me hwɛ wo kakra
5: wo be bre
4: na bre kakra na bre kakra wi a u ba be wu a na ma jo because o kra no ene me hia sa me ne me ka kwotena heaven
5: ba
4: oni pedia
5: no
4: wow wahu enti ewiase na otwa wo so fa adre we so fa ye adwuma kakra fa ye adwuma kakra
5: senka ye wo sue hunu ana se ye wo honhun mu ani ene ye di hunu se agana bia we ye ntinto siongu ho
4: yes
5: uura adwaya ye de nan se na edikan
4: yes
5: ana se wo wura wo dem a ye de se ni se ya
4: yes.
5: Nanka abrabo no be ye smooth di amaye
4: smooth mpo di amaye
5: nanka barrenness ANC sicknesses acidic poverty witchcraft wahu. Attack ni sa anema nema ni nyina
4: anema bebre so beti ama so fukura ho ahan no ama ye ye dunsifo ye ho ahan yen obetimi frew na dwumenti wo na na dwo ye ntimi ni di o ani yetimi akonkata so ni yada
5: be say for the lack of knowledge
4: yes ntimi sira wo yes monye sa amayen na nka ye pressure no so nti kakra mesra mo mama ni na ho na wani na enna ho ene wakoto ma wie dia bra ni anware wo yes ye fra bibi cleansing na cleansing no me pa cho bia wo de ode ye and the kwen bia wo ye faso ye timi cleansing bibi
5: sa bibi a why ye bi pain
4: ai
5: sa adwae ne sa
4: yes.
5: Ne man I mean why ye bi pain
4: yes
5: na we jaya
4: ai
5: how na nkoye
4: dabi
5: a chese wa cleansing once
4: cleansing ho o cleansing ho bia enya bia wo me pa cho bon se efiri wo mpo ko no steps na sase ye mu bi
5: aniema be
4: sase aniema sase ye kwen nim kakra kakra na msa won sese kan na dia wontimi mpa mu kwaye no
5: wow
4: akumana no nya na madua na ntimi mu
5: hey
4: nti wo hufia wadi ga ye no enka se agya mo fa kan ntimi tu me hofo ntimi nya bio ntimi tena se na ma na oboa waye wo hufin
5: nti se o
4: jare ansa na wakoda o bed sheet ne so
5: agya mo fa waka adwae na obobbo baby ya to ball
4: yes
5: T junction
4: yes
5: and a crossroad
4: yes
5: which is in Quanta 9
4: Quanta 9 so
5: and then awo
4: answer ukase mukura uka bibi se sofu bi ana odifu bi baby okoye okoje ye yes nsuo hukura ka ho nsuo ho e ka ho se ye nuanu masofu so so enam asase boa ye funti
5: e wo
4: nsuo ho nti nsuo ho a no mote ye e ba cha otumi ahimfie ne ho nsuo ran kasa kura ye tumi meserew eno yewo kwan ye paso siki na ye tena ho ma bibia timi koso eno danchen wa memfa ombra ye bola so eho na abaifo edidi o eho na tumi edidie enti se wo pese unya bayie mpontem o yewo niema ba ko mienu bia wo betima fa na bola so simple
5: eh
4: anyo bia na de be ma wo wa na be ka ko fa e wo bola ne so wa ti ase ye enti ba bia se tumi ni wo no unum se aminka we metwa mu ye nuanom ma no nkeni kwa se nkomu yi o ma mo asene pad adekoto ho dabi awase saade no nkomu hye no because awode saade no kokoto ho se kim obi wo ha onya ne menses ya bridi obridi mo aho ne firi ebi ebi ya fibro de de ebi ya physical ya de ya fibro de de but ebi aso ye ho ne firi to me boni bi ba ho to me ni bibrefo bi ba ho to me wo se ade bi ba ho ye bayifo bonsam bi ba ho
5: bayi sade
4: obehu sade no no
5: obegina so
4: ogina so obehu sese a obetresi sese a efikura hu mo hu dadada ogina so na wo hu onim onim udin nim fie bi kurom nyina wo hu no no afa so dia sew what you say
5: so the life is
4: enya simple sa wo ye nua bi ba ma bi boxer wo se atete into what atu agu ba bia ma ne yira mo mo dia fra refuse bola akotu agu bola no so abeti u ba ma okoti sorry o ba ma na wu no what if you wu e ye tri na me ka mo vancha me wa hu o ba ma na nya adwuma no abeti ma ba se ho ne free ba tie me okọ hospital na wo pe enkwam wo dia wo ne yese wo dia no dia kurukuru animu no abeti ma free ho aba na abeti ma ma wo ja dia bia wansha ye beka se babaso dwiramfo babaso bi beti ma beda ba ma mu a utimi hu se woni oba bi enhia da wo ye virgin enso so sai ha woni te wo so
5: you see me eje me ka se eja mo fa me yo di for ba me papa atade bia wan fa ma ne ba o se no
4: yes na wo se no kre wo kon ye fa so se no
5: eh oh ode ayi me ni me ande ande
4: yes wo ye di for ye
5: o wi anu watutu e form anwea no no aka ne nyina agum
4: wo
5: akata so
4: yes wasie na kura nyane kura no nsie ni nyina wati asade bia ka o body na odi je tumu no ano so so ho asem wo ho ye ntimi nka no wa ha
5: ene chese bre na ye bre no
4: ofa
5: baby e fifiri
4: ba ya ya ya o eya wiase ha o bre ni fifiri ba bi fufuro bi having fufuro bi na wiase fufuro bi na ba wiase me ne utimi ana bre ni fifiri ba o
5: eja mo fa wakasa mayem
3: ebia no bi wo question
6: me da say
3: ana wo de ye omo wi a question ni nyina amon famra ofon no so ye
6: ko okay okay
3: amon famra ofon no so
6: wa hu nte me pese amanfo ba hwia hwe yiye wo bola no so o yo ba na wo kwa akoto bola gu a you are very careful wo ko ne ni nkomo
3: hm
6: o wo ko ne ni nkomo wo kwa akoto bola gu a eni nkomo se ye fon so se ye fesika eni nkomo pacho kwatotuo
3: mwa wanudi na kwatuna besin ko
6: yes kwatotuo ototuo wi a wadani wani straight sa wo ba fi a enani wani hwawachi wo pade wo bola nso nima wini mji o ensa nani wani hwa bola no bio na wa ba fi mesrew mesrew wo ye free consultation na mede ma wono yeri sa mame because ade anya ne wakotuo gu na wo sa dani wani sa hwe wachi ne dia na wo pe yes wani sa di niam money na chi o ntia be sa follow yes e be sa follow woni me say e de praye prefia ye de prede ma ahodu o anya mo roba do no anya mo dokro na madi agu ho no
3: ye de prap
6: anya aya provision store bi na wo ko toto ne be bi na wo bae na daka no aya niema foforo
3: na wo pra
6: ntia yesu kristo mpo na na nyankopon kura na ba ho ma chetiri okuro ko bia na ogu bosu obi
3: yeah
6: yes timisi nkoma na me ni wudi no hwe cup nu mu na sa hwe cup na chi na de ya wonyi sunsun sam ni a de me kan fa kwa dwindwini mu na hwe ogu tiri okura ku bosu obi na ene ema kura ya wo mu kura ya omo mu ya stubborn a wo ka se wona 8 okura ko beta 10 okura ko yes say to me ni na tiri okura ko no mu ni na beda eya abaifo no wa a bai fo no kwane da 3 o'clock ono tire no wa mantem ade ba chini to beba ntem na tumi aka no eh enti tumi na ka e no so ba fi ono ope wa ye ono be den dante nante fi ho no ana obi kura de ko fa tumi bi free ba bi de be gu fi ho no aye de prai ne praye no aye si ekotu agu na wani sa di achire no wani di achire for what
3: abasa sound
6: enti ma sretie fo ya ma ye ni mra ye ho so na yentutu ye niyama yiye yentutu ya namo yiye ni yenshwa niyama bi yiye na emuwa yei
3: debi ya mekase sa oyo osofo na wani efra keja ya sofo juma na
6: oh yes
3: na kope dokunu bitong
6: eno kwa semba dokunu tonkura ya kakira kura na eno kura waso mupe ni because do wabe to dokunu nukura unimundi wabe to unimisi wabi tondokura menipe biya mani ni jwegu
3: ii
6: oh yes wabi ton wache aton wacha mani pa bia mani dwa ugu wonim se yetime suma obi pe waye ba otime suma ni pa foforo mane beto wani ane kwese wo na se wo ani a kasa ni pa no uhu no nka beto mane
3: dabi this is see
6: intime se ni pa bia wo da dom kakra no wo ye kenke seller wo da dom ano wacha seller wo ye wo da dom ano bread kra na wo ton no wo da dom ano adia wo ye ni nipa 10 betime aba wo nchen e day a wo da doma no bank manager wo da doma no mesrew adwuma ne institution na wo mu no se nipa costume mame kan kire wo da doma no costume for the money tie ndi mi kase costume mame mane yawo wo ya be maso na wo go store papa wo da doma no
3: agya mfa
6: provision store ho no wo da doma no
3: o kan kure I'm telling you
6: mesrew ma wani na ho na bia waniwa bia osunsumaniwa na hunipa na huhuhum na huhuhum bia ne dote ye na me pa cho tutu wana munsi ye
3: eja mfo obi kan asem bi mami bisa asem no crosses obetimi acho obi ska
6: yes
3: na enam so e ma ohawato
6: me pa cho ane asuma wu e bia na nyeni pa no ankasa na pese obe hawo to me a wo pe wa hawo na me wura dipa ni ma aba wo nchen
3: eja mfo me kan asem bi betima je me ya direction bi na direction ese me yema obi anani efra me ankasa ana me drive ya na me ko park wo banyard ana me see form nipa na anani efra na me discan ema no okaje me say me feel say onim ne me ba ba ya na nti wanyi scan
6: wanje
3: nipa na anani efra no
6: ai wahu o
3: Oso wonje
6: Babru se nyansani bia ni wa wane he ni trim enti se nipa ni afria na se wo ba na se obo odi kwasi pe onimu
3: you see the direction wasn't like say bia
5: meji obi bidibi o like you need to sacrifice for others and all more I say what dem all moye anifra for o say ade na me ba beye no enye onu so na me ba beye no nti wanje
6: wa hu no nim ni yawo beye ni tumi ade na chi aka chire no afi se ni pom dina onya mani afura
5: no enye anifra fo bebre guk loro kwa ho a they are not just anifra for
6: there be a bit of ye yade na ato no
5: be
6: nyo mu nyina obi wo ho a wati fiemu de ne na ye ne de ne nsa ye
5: me say sa testimony I've shared on radio before.
6: Oh yes,
5: you know what I'm talking about.
6: Yes, oba ho mu suo na woni to mi bia na woni nyankopon na woni ni ye na akoma na de a bless you
5: on san pa no krobet me how.
6: Oh yes,
5: wanji ska no me say wanje.
6: Ah wanje,
5: he rejected it.
6: Ai wanje woti me say obi yade sabe ukra do tri yeye woti me say obi yade ne nipa kro no yade na wo de sano no abon return the amount. And he said, yes, nipa bebre na to omo nipa bebre na sabe nyame na meso na nanom nam haban so ama me afa bebre so obe boni fura de ato so yade da even hunam ne yare e bi wo ho yesu nsum yade no stroke obetime eji the amount oba wo so be pa yare sa wa mane duro ko fi 3 days 4 days ni ho ato no na wa boy yade na return the amount bon se stroke na ba wo so back na wo ani a ani pa no ba obesa ni yade e
5: dabi
6: anam po obesa ni yade a obekananim oh yes kananim manamane hunu za wa hunu na ade anze hunu no obesa obedi no oba yare sa ana se oba for try obo so obete obefre oka se oba yare sa sani yade e na ka kire se wo yen try
5: na kwe monsi heavy
6: what in come na se because wa hunu where there free consultation mame mfama
5: fama
6: yare sani biara safu biara a me pa cho be so bi yade e a ni pa kro no be tene sa yade ne dia ma wono so ye yare sani make sure se adukro na wo de ma no no shaduro ni nso.
5: Okay,
6: me mfa ne se me de ye example atie fo mo nkofa e bia kuta mahogany ukuta mango abena ukuta nim tree
5: se wakeke nua bia bom
6: nua bia bom na wono na wo de ma ni pa kro
5: na ne ho to no
6: ana ne ho to no ana the same yade na ba wo so ukwo ye hwe mu no ya ka kire wo se ampa ni pare na de yade na ma wo pa cho se dua na kro na no sa ha ban kro fa be si ja so noa wo noa wi a sabinom wo wi a sabi gujem abet you
5: yade na be sa
6: back to the sender.
5: Oh yeah,
6: yade na be sa ko ni pa kro so enti se wo ntimi nya ne sa ma ne ma wo so ansa wo noa dro bia ma obi a sabinom ansa ansa na de ma ni pa kro che sa wo di ka sa ho yade ansa na de ma ni pa kro enti sa wo ye sofo na wo bompa ye na wo yusu oil ana mo bi huhum tu ya ekọ ya wo so kran ka fa bi sira.
5: Yes,
6: ansana
5: papa me I don't do directions for people abra me nye bi ma me ho.
6: That's it,
5: me nye bi da
6: enye ni pa nyina nanim.
5: Oh yeah, me nye bi da.
6: Yes,
5: say e bi a me bo nsuo un say ye direction ha fa nsuo me kura me de wa ha.
6: Yes,
5: me wi a me soma num bi.
6: Yes,
5: but one here ya obi de onum ye na tu ye na e be ba ho.
6: Yes, and to where dey me see free consultation makano o eh where dey man no once we say ne nko ba bi no bi aju bi bi ansa na mum deep once ne dey o consult me a ye be dibu nkomo
5: yes
6: a dey kwan ho
5: na say abrabo na nkasa nkasa se we hunu ne e se se we ya
6: mpa cho o be ka chi untimi mmo
5: o be bre
6: untimi mmo
5: e bi kura na nye e bi e ofie tumi
6: da bi
5: na mum e san se wani e frɛ ne ma bi hunti o de wo hawo
6: e
5: ba be to mo so.
6: Yes,
5: you see also for see no wonder church people are suffering like this.
6: Yeah, ntabra bɔn bɛ
5: bɔn nyankopɔn ntimi Jesus won ntimi nye wo wa bra wo ye ne ba na wo tinto su egu ejana bia mu na wo commit mistakes bi won ntimi nye
6: wo menua wo ka sa asem wo ya na wo ya mama ko ba bi Yesu betimi aji wo na me se Yesu no wo woni wana.
5: Okay, wana Yesu nimu ono ne de.
6: Yes, won de obo ho ban obo ho ban wati wo mu
5: ti sendra me kan.
6: Yes, so unni no no ni wudi a according to Bible che se otewumu.
5: Yes,
6: ena woni nenam.
5: Yes,
6: nti de oyie bia no oka wo ho.
5: Okay,
6: nemu ma fe na wo hwehwe no
5: anampo se unni mu
6: anampo se na wo hwehwe ne se unya hu no nti wanu so unya hu.
5: Jesus,
6: na wo se ma body din kuade onimi a
7: Eya
8: ba shoda bi o.
7: Endra me coffee no bi frame me. Me kan say yebetimi ato o shebre. Yebetimi aton o shebre.
8: Yebetimi
7: aje o shebre. Nipa ne frame ka tie me say enye scripture asem na me kan no. Enye scripture. Wo a wo yesunsun nipa yi. Ade asem na be ka fa ho.
8: Me nua, me say wo de manipa ne kwoda ne sunye so no wonda. E ha wonto no. Say how to no a me sha menkasa aba animo kakra me ka cho say nyansam nyina na ya chro no ba aburum nyansam nyina na ya